Wa se atu le vai o le wanti wa lima minute te aile i tula e lua, li nei fui vai ngō le uli, o le aso tō na ilo lua i aso tō na ilo le masino yuni, o le neitou sanga lua o lua ono, le afo ua tātou wa ulia i le pule faso i fua le matai sawa, wa afuai o na tātou toi penei, ya ma tātou feiloa i lungo peau mangalu ngalu le ea. E ale leo unanga masani, ale wala leo, le live iva se fulu tese ma lima faa moi li tautua faifai pea li si uleo le saa mona ngalo. Ya ulo ufapea nao na tautua atua ya walo utou pa ia malo utou malu li lea aso to nai ma lea aso to nai. Ya wale tautua ino lo utou pa ia malo pa malu lau te leo lea tunu. Manatu ole nao ua mai ali tufa lea ngango li tatu pol kalame pe ona masani ya isa e faa fonga mai yai. Ya I vi inga po lea ngango faa tai tapene ni mai. Ali mfai pule ole afio anga o sali lolonga ili motu tele jisa la fai. Ya ono lato usao ili vai taufo ili fa mna tuino ili selau tau sanga talu. Ya ona fa vaina petu maoti foi. Ya Amerika Samoa mamanua ya po tuila mamanua. Ya ala lea ili selau tau sanga. Manatu ya wa vea lava lea tato te oli oli mo tato fie fie mo tato tanungina. Le aso na oli oli ya wa ole aso na fai ya lelii. Wai le to tau mate le ete pe to tau mate ia fo ifa tupua me lilo le tulanga na yai lo tatu tinu ile ni fo iva yaso le afua mai le fo I ile amtelia o le famna tuina o le famna tuina o le tasa o le tonga ia mai le fo I pulenga a tunu tele pe tai ia ole na wale o to tala ole ai u fa pena ona ni wali le fita fa fong fonga Samoa le mata ngō fie le amata mai lava I le aso na urua I amata ai I le aso faroilo le vai aso atu I ona tua. Ia se ia pā ia le aso ngafua na sisi ane aile tanga vai o lo tātu utunuu. Se ia whamai aina I le aso lulu na se ima vai atu nei. He manatu la tātou te tūpea ma ofo le taulanga alofa I ala le tātou te talo I le tua tātou te whātai ai pēa. Ia ma tātou talo sangaina le anganga I ne I mwhai ona mafu tātou I le tāpua I mai a le atunuu. Ya ufa pena fo na sauni atu le si uleo le sa mora ngalo. Ya wala na tautua I peo na masani ya I. En tatonu la sa mwai lau tapua imaya ili fatara mia fa solo tautua I peo na tatu ya I. Ya matou te fie fie fa filua I atu le si uleo le sa mora ngalo le pa ia mawalunga lo tatu I tunu I ona tu te tele. Mai lava fo e ya ili motu sao le tui manu ase ia pa ia fo ili si ufanua le ala taua. Pa ia masani o tatu tunu u. Ele to ita apea e samatu fam talanga, wa ele to ita upopo Samoa, ele to ita wilo, pa ia mai lava le vavau e o le faa vavau. Faa filo ai atun si uleo le Samoa ngalo, pa ia faa le malo, pa ia faa le atunuu, ia ia saama fai ngao le tala le leu o tatu wao, ia mo tatu ai ai ai nei pe, ono tatu ia le nei fo iwai tau o le soi fuanga. Faa filo ai atu pa ia maualunga, ono tatu atunuu ia utulanga faa rupea. Ia ai, tala mea faa solo le tautu e peo na masani ai, la e faa fonga me foi le a fionga ya pito vau mana ya Anne Maria ti ufea vale le taala, a wale nga so longo le tatu o nanga. Manu ia lau fita faa fonga fonga Samoa.

0: fam na tutu pia nisi na yo company ma pisi nisi na malo le atinu u wa fai ma utu umanga Samoa kala tu au onanga oni alofi lima ma fana fano le alofa
1: wa utu toni lise unga langatila fa pulo mitu a lima se u fa malo fa yo le fai ba
2: ngasi fale na tura pe ole mai fatu kane sa suka toto ma welunga ngongu tino puta ngasi ngasi le mafau fau male ano ano ayo isi ngasi ngasi mana tua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafu ilana tima lana aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ai fai mau falinga olana anava ase lau pasene lo soifu malolo ina ete ola fiafia farsota ya ne loa le fau lulunga ya masai le opepe mama moe mausu te limo posa ile ofa olima fitu lima lua iva lima ono ofa olima fitu lima lua iva lima ono
3: peti sasu wane foi ilone no fanga au tu ile yu nite tolu dasi fitu fitu Eds Road Ilumia
1: le nutrition on queen ole langulangu mulisi ule ole samuna ngako malistese sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo fa taunga ya sa uma, e te fili fili I o losi atoa, po le fa taulusi, ma ua tau ma favela, ma tau ma famata, te le o loa tu aisa ma fi ngota mai le sami, o loa SS ma mea tau lima mai le Pacifica, fili fili so se la e te ono mea ai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo a uma oe, tau walunga loa e se tupe la fo isa moa, fa so ta ina ilo le sunga ya no, po entry sad, ilona no fuanga Pick wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, morisi uleo le sa mona ngalo, mali stesi sponsor.
4: E lua ni vaenga tāua e mawhai ai ona tātou tāo fia ai le pipisi o siama o whāmai e whēwea ia ele ea mua mua o le tūma mai o tātou tino e tāo fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mamā po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi la fua I wāwele solo pepa ua umana whao ngā e kālo ni la pisi aua le an wale I so o se no fuanga lua o le fulu mamā o lima I se fasi moli ma vai mamā mo le tolu se fulu ili fasfulu se kone le umi. Itai mienga se se aita o mafa a ele itau sami. Pe umafoi pe a umaona fainingan luenga palpala pe a fea ngai ai ma le tau singa o tangata mamai. Pe a umafoi ona fao ngā le fale le tāua. E mafai ona fao ngā vei la au fulu ai lima o loo fatau winatu ili fale o loa. E tāua tele le fa tāua o vaenga nei mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.
2: Amoana ona toy famana tuatu yele tau tua ali ali su ali ali le panona loto Samoa ya Norm Sard ya fape Andrew Sard yele tato Pan Pacific Supermarket yoi le tuatu si pe ifimlanga tu yai ole Pan Pacific Supermarket I Bead Wheel Shop tasi Bead Wheel Shopping Center yele kona o Carlisle Avenue ma Bead Wheel Square I Bead Wheel le au fenga wenga yoi oka oka atanga loa la mata fia fia mle tausa afia yo le li o no ma fia vala au ya le telefoni ale sunga ya no ya po o Andrew o le iba valu tolu lima a fa iba lua fa iba valu tolu lima fa iba lua fa ma wa so se o loa si I atoa ta o mafa ese ese atanga loa ma wa I foi mali size tu yo ya pe a fa so booking atanga loa
5: Elua au au size 2 la wa umanga puki.
2: Kai le yo e ya ya.
5: Wanga fo le ai fail fama tu indol tu to tasele uma.
2: Ya le na la.
5: O tato ine ya tu ne yo le asonda fu ale lu mana ine.
2: Ya ya.
5: Ya le fama na tu ina fo yeso se sa moi. Fa fo mai po ine ya Australia. Ai mana tu ale fama nga kuwa ile asonda fu alo was fa nga u e. Ba o marka mo sale sa.
2: Ya le na la.
5: O lo fa pena ona sa oni mata pena pena fo yele malo telo ya tunu ya ila tufu ulo mfauna la tufa mna tuina ya la lei fala po tonga tu maoti ya asi o tatu tunu mala malu la fo yo sa mo lo tunu ulo su e fa malama e wi aina u tatu wa mau ya tunu ese to vao ya ile ngalo ile mfauna fa mbulu la usa mo yo au mo lima ya mana tu la ya fo o pona fa ilo mai ya le sungale ya no sa ole le ya a fa ya ole telo tau ma fa ese o tatu tunu ya mesela fo Ya o mea tau lima, ah, o la ei, ya ai, Tatu mu ya lai telo na mi ai pf amaka maka kasiar ko inga ka mafa.
2: Oh, yo mi ai a pangi popo ke ke pua a a.
5: Le fai mel fai melelo maku ko inga vai lo ka mai ya no mo le vango le nge vai misau ku sifa lu penga. Ai ai. Ai si el tina. Ai si el mele al vil maka ko inga le. Vai po ye se fai ye fe. Ai
2: le nga mar kui kui. Mal kui kui fai mele oka tangaloa.
5: Ke ia le mana tu fai na mai fa perlo maku ka vai misau so suki ya wale asusa a
2: ah. Se holo mu a
5: so holo mu a fa ku ko inga ngai lo inga mo wengi suki fale ya le nga lo alo le le yamalo ye fai changa a
2: ai a changa lo a
5: ya ala fa
2: mai lo cha mai ti a se askuli mi mai New Zealand
5: ya
2: wa uma upu a
5: ai le la ungo mo yo mo mo nga lo mo me ka wa nga le nga mo se ku spa yar ko inga wa o ya o ya le ya lo ave ya masalo le a fo to mo fa tala le le asusa a
2: ya le na
5: lo mo ka lo ko inga ka mas aku sipa iya yo nisi aku ngawo mas wai fe lang lang wo yo kau mafasi is
2: aya o ka ale sei fo ila ale ula so se ula atanga lo
5: mau wa uma yo fe fe le mana ya so se tu so ta yala tu sipa iya tu sipe se ya mtu si ta yala lo ngana sa mo so se tu manga ta tu ya ete mau uma na le fale o lo le sunga ya no yo
2: e mau wai fo ipa elo
5: ka o lo sa tu
2: supo yo so se tu ai loa a matautia
5: ele kio fu yo kanga kama kwa fa yela ko ikala fu yo ele ko
2: oi ai umalonga ikala fu sui lo lengo
5: Tu aku sur ku aku si. Ya nak tabil wa ya le sini cho ina su ya.
2: Kalau fa ya no.
5: Ai pela le arka me fa ya sa mama ya ka u ka kilo ngi ma.
2: E ka ka ke wa ku le fa le lo no sa us ko inga sa mali bad ma fsil sili ma ya.
5: La la wa tu le li si le pito ba.
2: Ai le ai. O le fa ma natul to to ta si ya ta lo. Ya na la.
5: Fa ima le poko. Fa ima se alofa.
2: Fa ima se alofa lo fa fong sa mo.
5: Oi. E mana tu e pe fu ya se ta mali o ta tu la va changa tap to va. A no lo ko fai fai ye lo. A va ngi kang fa kang ma su su si lo ma ku a. Pe ma la un mali. O fo fo de ke le onga ka ma ma onga kinga.
2: E mana tu a fo yo changa lo a. Ya a ve o matu a tu si o telefoni sto ino no ma.
5: Na fa ma ma.
2: E se foi mal sta li ton vole to ino.
5: E ndale ka ma ku a se ar me ala e ka ngo ma i telefoni ma umela ya
2: ya malesi mea leto italia mas telefoni a wa umalona ave oloa ya leto italia lo mal telefoni sto ino no
5: a wanga foi le hanga le ku e popoko e fai we a wala foi e pule ya tanga te ye le wala e fai ona sa o ma ye ai ya les a wa foi le kako ku ale mal hanga ai se ma ai ur ku le mal hanga kako mana ole mea ye mawolo tama wa inga fa faulo fo imase mea yo
2: sola sola lo a
5: ese we ya ka pose kairo ese we ya ka ko no la okay okay le fa pena
2: ele se fa sa mole na o mea na wo tchupu o mea na tanga lo a mai fa fonga anga sa mo wala na tchupu na bota to wo mai fa fo
5: ya a we manga manga piko va wa fa ye se afio anga sa mo ni mela ki sa la okay le mo
2: ya malesi mea ye fa sa la la o mele tu ai
5: Ya malesi mea ye pela sa tu nu tele. Ke fio ke ka milo mo wa mo wa mali mele wa ni ye simi yo angele a. Soli. Ya le wongo fo yo ka mo le ngu wa. Ya. Le ngu le le o la lo fuku la wongo fo ai. A wa mo le ko ngu fo il le ngu fo la ngu kai.
2: Ye so ya ya.
5: Fa ya tu ai fo ai.
2: Ai ha.
5: Le ga ese eso tu manga si o tatu tu no alo lo fo sto ino no.
2: Ah, ese malo to lo fa le o le tama li ya tanga lo.
5: Yo mo ila tu ma o papa o ma la la ila fa nuo sini au se tali ne ya o fa pena ona. Fai foi le sunga ya no. Yo e mo la tu to manga i fa la vela vitu tu pu ya mi se la foi ya. Fa la vela ma san ya fa la vela ti tele pito va o pe o malanga le mali uma le oti ya. Ya mi se foi o aso soi fua a. Ya manisho vai o fai poi ponga.
2: Ah, so fa na. Yo,
5: tu singa ingoa po si va e ka le si ma. Ya manisho ma tanga masa ni ya.
2: Ya so se mea lava e so so ani lava le sunga ya no.
5: Ah. Ah, leo yo sko inga fa kangi ka mai kiki ai mai.
2: Ai cha che a cha cha ngaloa.
5: Ya
2: pe a si si a chu foi le fa le oloa no.
5: Ai
2: fa matala mai e sto ya ina.
5: Ali me te fie fie ya wa. Ya i wo lo le ya no me fa mai ala ke. e fia fia ke le vai mailo ia o sa ulos ko ina kalango ma ia o ia
2: ia wa fo ina sa wa sto ina ma cha o ma mai ngo a ia cha lo fai ia pa wala cha cha la fia don't worry don't worry
5: o fe la le disi ko ko ma ia o le disi
2: nga mai ia nga mai ia la nga o la e ko fali la nga le fa ma natural to le tu to tasi
5: ia o ia
2: o nesful mal fa cha usanga le atinu a
5: ma le si mia ka ke wa kura ko fe mai no mele ia lo ko e ko kong ia fa ru ko lo lunga i
2: yo ya evabe ya yo
5: malo malo tele al tatu tu nu ya na na apo po I love ya he pull her stuff ne le la lo na va
2: aya
5: ye mana tu ya tele mo mi fo I fa ya tu se si se tu le manu ya ya ti oi ya pe fa yo oi se fa I pi si ne si mana tu o le fua te fua ina tu tu e fua ina mai fo ya ti oi wa o pu ma san ya le tu nu ya u le fa ngo te ti au le tau wala tatu ti tau fa I fa la ve la ve umalava mana tua le angale leo sia tamai tit, sia tamali I, lo papa au malala I lau fanuo sini, le mamalu leo te leo le atunu.
2: Yo, e mai a lofa te lele toi ina ya Samoa, lofa te le tangata Samoa, tangaloa, e malanga lava ye Samoa, masiana whanau o na atali e to alua, e le launga mainga leo le oloa mai Samoa, yo.
5: Ole maana, ia le nao le sunga ya no mua e malanga I Samoa, ia fai mai ana whaataunga a container, soswa ni foile au mainga o whaatamau, a inga inga o si o tato tunu. Ia me si alfso soa ninga leo fai whaatoanga,
2: yo, e
5: mtaptia. Ma leo fai lafu manu.
2: Yoi, ma toi whaamana tu atu Samoa, ia le tautua, anai tamali I nei, ia o si o tātou atinu, ulefa le tua, ia masai le au pepe, ia misi o nā li, ia momoi mausu te lima po asa.
5: Te loa pito vau.
2: Ia.
5: O tele ia si asia ile vai aso le nei.
2: O ia se a.
5: Ua fai asia o pisi tele.
2: Ia, ia.
5: Nei fua fua ngā laiti au fai esi pisi wale mau alafia ai fo I nga vai malanga atu, ma se asia ia le tātou vai. Ia au te telitonu au no ufa atu muria ia ela ngona ele tino. Ele ai lo se vai lo te tino tu lo le tāpua I mai ale atu no o le tātou ti a lo e ma le siek. Ene pe ia le afu ile te tela ngona ale ese o le falo ngona.
2: Le o ma lo si le lei a. Le ma lo si le lei a tangalo.
5: Ale mea la esi li ma le tāu. Na tau mai la u oka I le aso lulu.
2: Oh
5: ia. Ia. Mea pe aro pe uia ele ai la. Le ala u mana ia inu al ti a lo e ma le siek. Ia, ai fai mai alau faa marustino le fale.
2: Maana, ia tele.
5: Ioi, wae, tasi le fautua nga tele a le talinga ya moe mausu masai. Ai le paa watu wa, na aia te oele hawa noa e mafai ayo na saunia lelei molo ua so I fua malolo ina.
2: Ai, ah.
5: Wae sao lelei wae a le faa masuisu ia le tino, Ia le fo se hao ngai te malo atua I o malo mba ia nga ele uang ia rikau au ole se e palasi ilano, Ai le volana e palasi ilano eto e tua e ilunga lulu tafi tafi le, Ai, ai, palasi la ilalo fio koe kau faa kuma ilunga. Aka. Mau ailo inailo inalo tato fata mala.
2: Ia. Ia malesi tu a tangaloa. Inei fo ia fata singa le fai bai yaso aso umo le bai yaso a. Mau wale ti alo e male shake a to ai. Ia. Mau pa anga oi mau au pa anga tuai fo isa to masani sa mua wale bai leo toi mafuta iai. Ia mau wale fo I mau pa anga fo. Matau tia le mana iau nei fata singa a. Mo ia tau wolo fafong fonga mai. Ilunga api folinga ya manisi itu ol kelope a ya nei ife I sini a tangaloa kepo town yoi olo fata nu o nei fata singa
5: mana ya adu ye ma vei la wo fo le te lo ya mio le ya lo la wo ti ala tu mo wan ma oi a o yo wan meli piko vala ngali me fa so so iko ni meli la buka la ko va kula kanga ka voi wa fie fie ma sai ma mo mo su wa lo ta la tu ma va tu le stanga ta tu so la ta so so ni ngali mo le stanga ta au na nga a
2: mana ya
5: ai va ya tu e ma nu ya mai o pe al tele voi le le li fa o le fa le li fa o la ma lo si ya li u mai fa ma lo si lo su ya pete el fa wo li u mai fa ma lo si lo so fa pena le nga nga fa we ma lo si mai u alu ma ave ye la wo ave ye lo uso ai lo lo malo si nga amule le lo so vai le vai e kun mai o ale wo malo si tu ye to me fai va tu so so ninga na isi tanga tala utele o ta tu tu no ya ala le le fa ma ma ave nga wa tu fai ya tu ap to va de le yo le swinga fo wo to va ye le to tele ye le nga tala le malo lo si o le tino ya u fie fie fo ila tu tala tala no fa le nga
2: ya
5: ai Ai ole si avae nga sili mali tawa, I ole mumuli atu ifo I ole fe au o tatu tangata o Samo o se atunu ufe alofani. O se tangata o ni se atunu alo lofa o na tangata. Ina isi fo I o tatu uso a tangata la e tumu wai. Fai ole au pōrengi sia le au fiki, au fiki le au konga, au kai waila le au pāpuangi kingi la wai ai. Ia e makau kia hui ma le au tōke lau, le au manuatu.
2: Ia manai papalangi, fōi tanga loa.
5: E fai lau pālangi a le au wāenga, le au makapu wiki le au mai a sia ia. Ia kua ia le au aktu Europa wanga e a. Wa o tele no fino fo ai mo tata o tangata. Ah. Ya kama maka puiki e se a se a fie fie e tala so nanga fai a tata.
2: Ele a Samoa.
5: Ah, yo ai fie fie fa nga tata o tangata ya wala ya la to mi avale la fai. Ah.
2: Oka.
5: Ya voi ka fio la era ai poco yo kama ga fa vale o tata o tangata.
2: Ah.
5: Ma se e kia ko ya le nga ye ya kama selen. O malo ko e mayo ala o su e ka ko ele ole.
2: Ya le na.
5: Yo.
2: Ole me a wo masan ya ya. Ya mana tua samo ya mawa foi le lungo le laina a tanga loa ba ele mawa le mawa sa wa ba noa e malanga tuai yoi ya ma fai lava ona ti lau telefoni po lau tv ya lungo le laina e se mawa umai ya ya nei foi ya
5: ma futanga le lei
2: yoi fa malusino yoi le sumpa yoi le tato vai fa le natura ma fai lava ne si vesi ma mai luma lau pusa isa
5: ai e pula lau pese te fie fie ya ilau la au la fa ya
2: Aya.
5: Ah, fai ale o vai fai ko kasi ao ele se se fua mai fua ya. O ya. Yeah. Mai pe fai pe ar wo fai pe. Ai. Dale pe fai fai ak mai ya ele ai fai ka li ha o ma lau fe ngi fai ya. Aya. Ai le vai ngala le ti ma le alo e ma le shek. Ya na te fa fo ma ye m fai on tu na tu to va se te mil ta tu telefoni ma le vai ngao ya. M fai po e tu ato Australia Nepo Sydney po fe lava se vai ngao e fa fo ma ya fai te mo mi le vai ya. Ya na na evala au am fa so te mai le afionga I le li pule.
2: Ya.
5: Talenga ya moi mausu, ya por tau si fo ya masae. Ah.
2: Ya ili telefoni o le o fa o lima fitu lima lua. Iva lima ono o fa o lima. Fitu lima lua, iva lima ono. E te maua ye nisi fa matalanga, ma tau si ya masae le au pepe. Ya por fitalanga ya moi mausu te lima po asa. Yoi. Ya usi mai pela o fa afonga sa moa fa madulu watu. Ile fafunga anga Samoa atanga loa. O loo Samoa la wale tato foma. Waleto e fia malanga mai le fionga ya patu.
5: Ola anga wakupula ukamali.
2: Ya, wamana ya la wale bebela o Samoa. O teilo ole meana wamana ya le tau. Ya, e fai ole na ole telo fia fianga fo yo loo. Fia ngai male atunu ule neivai tau. O loo fai ya isina malo longa Asia li foma mal fritua atanga loa.
5: Na matala noa nei ma mal tsunga le li foma fai mai la natala. Fa malu lu atu le afionga ya e apitova mana ya. Ah. Le wota fai fi awat. Ya mali ese una fa wo wa ina ile so ya le lana por kalandi. Ah. Ono lo fi ngai la vale tsunga le li foma. Ya matu tu no afale ainga. Ya mesel fa mo mo yo isi si afia sa u fe ngai ka ko mo si singa fu.
2: Ya amu ya lava ya le afion ya pa tu atanga lo amal fa tu ya la mauta.
5: Fa mai lo lan sa u no atanga lo ya ele mi si ya le so iva.
2: Ah. Oh, la so iva ya
5: bai. Fa mai langa mai ya ila u fanu o sini ni. Ah.
2: O la so lua.
5: Ya o no no ingo la so lua le vai so fo. Yo le atali u mai ya le fa inga malanga le sunga le li fo mai. Ma tu fa u winda tu ya le tatu por kala me o le so la ta ya ele o mai lo fo. Ah. Fa mai yo mana tu fo ka maro
2: Wo ya. Ai. Ya mana tu fo ina ala na malanga isa mo o fo no tanga le I malua.
5: Ah. Mm. Pa mai ya. A o tu tai mo wono o vano I wo fa ya tu tatu por kala me ai a o tu tai ha o fa ya si pisi le. Ah. Fa pe pe a ka o var ka fa o ka ku kam. Ah.
2: La mana ya yo.
5: Si. Mai ya ai fa balia tu a yo mai fa balia tu al tu fine le fiona ya tu va mana ya. Ya wa te lo fo yo e lava mama toilo na si rafi ya yo tu langa langa nga fa o to fa fo ma ya o fa ko ko ke lo mara fa ka wa ya ke awa to ke le si rafi o sa fo ma
2: ya fa yo ma
5: wa ko yo lo mi lo mi lo mi me ki ngale uru e o yo le ngo fo ai
2: ya a changa lo ya fa yo ma wa ma ye fi nga ya pa chulta plo kala me le ya wa uli ya mal fretua fo ya la mauta a ya e mo moli ya ya ya lo fa anga fo e fa manianga ya o le asa pati ya tayao a changa lo Yeah, I'm an atua Samoa ma laufa funganga. Ole numeral officer ole li foma ayole iba ono toluono fa ono tasi tasi. E mafai lava oena eva la au ile officer ole fionga ya patu ya pe afai ete mo mia vave se foma e ona olo oyai fo inisi foma e mafai na fiso soani ya te oi a oto ese ai ile fionga ya patu. Yoi, ya ona toi longo atu fo ilea o lo oto pa ia malo oto mamalu le ta ua la so iba ya la so lua le ba ya so luma na inei a fai e te fia asiasi ile ofisa ole li fomai ole shop tasi St. Martin's Crescent I Blacktown ia mo nisi fa matalanga bala au pea le numera ole ofisa ole iba ono toluano fa ono tasi tasi ya ai usi mai pea lau fa afonga Samoa ile tautua fai fai pea lava le neia la wala leo le si uleo le Samoa na ngalo ia vava alua ai lea male alai vivas fultas mele lima fa mo ia mai au auli o asu tona I te tasi a tangaloa
5: ia pe ona fa afonga mali malo telo le tatu tinu au rei tu unu na tufoi sina fa amalo si au au sina tua lalo se fautuanga se fa amama avenga ali si uleo le Samoa na ngalo mule ni fui vaenga le weekendi awalo atua I ia sio tatu tinu ele ngata I malo longa mai tu te fia umanga aluenga ia emese fo ila tau tapena pena natu mole aso pa I ole li ili aso atai au ole fautuanga ili ni fui aso si uleo le Samoa na ngalo a fai fai mali e lo sa tau tuanga ua mase se e lava lunga le awala le vai tau li ne ia emese lava atu nu su o lo ia ili tau malu lu li ne vai tau pei o Aotearoa ia mai nei I au se talia fai pia fo ili atu Europa manisi fo I o atu nu ya o se fautuanga ma se tuwe lalo e fasolo atu wa ifo ia atu moto le Pasifika mana tuane lo saonga le mu ilungo ala titele mana tuwa ete saonga le mu ilo fautauta ya ete pangatia ilo mitavale fautuanga tu sao mali si uleo le saamora ngalo ina imfayo na maru pui pui ya ilo malo telo le tatu tutu ya ole taula wa ia male vava inga atu ya ilisini ni usao wele se le teminei lewa anga imali sifun male valu tikiri ile teminei olono winga maana ya mitavao Mole uma vai atu le malu lusa okon malu luanga po ya le ufa sol sol mai mata no fie ya le talon tau ya e moni puoa to ulu nei wanga ya ai mama mai e ma fana fana la foi wingo le tau lo va ya pe la sur mana to no fie le la ya e nga foi mona alo ma fana wale tun u fe ngai mata alo ngal ni foi vai tau to va awa termine lo fe ngai ya foi ya mata alo ngal kala pu se se la ufa nu sini nei fautu ai na lava te whewa I lungo ala te rava vave ia mese lava fulu tu pulanga te ala vau manatua pa ai lele ilo sa e lele I lava le pui pui ai lo le tautong stia fautu anga whala wai tele na mali si leo la sa muranga le ngifu I vaeango le tatu por kalame male unanga leo tu lai mali tatu te impito vau to e luas fumal fa minuto ni ta leo le tu lai tolu
2: Yoi, ya e whamalo atu I lautapo inga Samoa, ile ne itu la o le wauli a tangaloa, o le vai yaso wa mavai a mai lava I le aso maraile a, ya e aulia mai ai I le aso lulu, oka e matautia a so lele mawhainga kamoi. O se famana tuina le a o le ono se fulman fatau sanga o le tatu o le tatu sa o le tonga a le tuto atasi. E mata utia lava mea na va aia fo I mata. Mai lava ile.
5: Le savali wa I le aso lua. Le aso fraile o le vai aso nitene.
2: Yoe, le aso fraile tangaloa.
5: Ok, mata utia yoe. Fa tei lau fa maete pito vao te ilo fa malu lulu malo telo le tato te duk malau fa saunga le fui vaenga le fiafi. Tau tua fai fai pea le si uleo le Samoa ngalo le ali e aisa tatu talafou mai Samoa mole so. Mana tu fo ili tu e tau wilo I ole ase isi talafou ule au ina atua walau fita fa fonga fonga. Waloa ilau si la fia, wai faa fonga mai mai moa ia ilungo ala ufiso ta inga tele vavave. Ia ili afuanga mai o le tato tuto tasi, ia se ia o mai lava fo ili nei taimi tu ilo umatua faa maria ina lau fita faa fonga fonga malau tapua inga Samoa. Ia ena ona tahua ia yusufa mtalanga le tato por kalame, ia awala ufita faa fonga fonga, ia malesi vaenga pito vao. Yo family mal tatu tu stala pi ona mau fo se filo inga ya fe tu se fo mal tatu tu stala ya ona le ya tatu tala mole so e fai tatu tala muta ya
2: mo wa tatu
5: fo sa mole so ta ya ole so ya ona ole sa fe ngai ya le tatu tu nu mo le fa mo mo mai lava le as froilo le vaya so ne se mo vaya tu ne se ya mai lava ile to taimi ile tasi le vaya ole so lulu ne se mo vaya tu ne pito vao
2: Ma na
5: yesa fia ngai ila utu stala le atunu ya mesela vo foile sunga ya ta sesalem sem ya male tau finger o so tainga ya ala lea ile pol kalambi ala tato malo fa tai fo ile fiona le lipa le mia marka peneta e mesi le finger malo ya ono le amanda ia fo ile le to mai fo I ya ol le fo yuso au ona le sunga ya ta sisalem sam mi tulango I masini fa ona po nei to va
2: mana ya tele a
5: le sunga la ya ta sisalem sam le sa fa ulu ya ia tulanga fo yo so ta inga ya banga yo inga so ta inga tele va vavi ya fa malo fa tele to tu fo ina wasa mo malona tuto tasi ya le ala o le ali ya se ta tu tele le ni yas ya ai Ma na yuta tatal no pito va wanga shaule le ya ole aso fraile le ana fubai. Se sava linga tele le na fai. Ah.
2: O se me o se ba inga, o se ba inga mata utia tanga loa.
5: Na mata mai na no uma mate atu le mama ola ta mata mata pito va. O se sisinga fu winga ese. Ah. Le ngate se vali auta alo yena fati no inga le fie se fulu ta longa ese ese. Le ana fatino inai ma famna tu inai le ono su fata usango le tatu tu to chasi. Ya le sa fata unu ina le as freide. Se ia pa ia maila le asto na ipito vao. Le sa umusa inai le maota o lua fata sanga. Ah, wa fasua faina ia le suafa lua fata sanga. Ia le maota e tua ia le maota fono I tia fau. Ah, le malaya o le tanga ti a le atunu u. A waa faa moe moe ngatitele ia po upu fayo Samoa. Le olo o vete ali to fa maluta ya wase manu yo sa mo nei mar wa ya le sa mu sa nai sa mai mo nei fo ile malu te lo ta to tunu ta lo lo se se to va ah ya sa ye a wai mai fo ile ta lo lo mai se ma to tu malo yo ma le te lo tu malo se se ah o I fo na te lo ai le ma nei o te fo I tu a le va ai nga ma ta o fie to va o tu va ia tu ma nga o ta lo lo te tele Ah, or vaenga le sa mai te wina I fo o te fa fo I sa moa. Ia ile mata ngō fiele ngā te le femolia ina o te talia inga o te alolo. Ia a o to o fo I sa tūla I ile aso, ia ele on te mai to to lam. Ah, o I fo I la le ta ua me sua la ula pauta ma sua la ula putai, to fa mo mori a wā sa moa mauna upfai. Ile mai te wina la ma le suanga o le vātele. Ele ai lava se talono fa le tonu sono to to o vaenga umba sa fa pe na tali fo tau le malo e tu sai ma le fa lo longa ma u lunga tu malo se se ya ina mai tau ina le telefo io le to o le tamao ainga na se sai tu malo wa le fa mo mo nga o le fa le o le fa na tu ina ya pore um sa ina o le mau te tu ya le mau te fono Samoa
2: mana ya te fo
5: fa lo longa tali mai o le fa nga malo ah
2: Mata utia lava a tangaloa.
5: Ilo umai tau pito vau matu ato e sasa ato ato iai. Le ta mau a inga ole atunu. Tu sa ua ave le ta mau a inga ya fiu anga te itas. Wa le ngata la mo le malo. Ai mo a fiu anga te itas.
2: Yes.
5: Le tali fuai tau e matu ato e le puro le tofana a. Le tofana liu liu. Le awa fuai le aso ma le fa moe moe nga mawae. Ya ilesto na ilalina ya na fapena na matua va aya ile swinga mata ngofi anga ima ile aso sapi to va
2: fa nga lo tu am
5: ka le aso muli muli na ole ne ole masina ni sem va ya tu ne to lu tasu ole masina me ah
2: ma na ya tele
5: e ma kaukia ke lo piko ma ele tai tai ona nga lo le fo itu inga fa to nu ino fu fu nga mata ngofi le nga tele ta pena nga le au fa nga ruen ah ai ole tili anwa mai ah Male anga I atu le atu nuu I le whamana tuina le ale le sauni ngalo
2: Ma tango fie te
5: lea Tawa wawa I atu fo I le le whaatu mulia O kai maofa le loto male anganga O ina te ilo ai le iai o le anganga o le ali I fua fuanga whaia le whainga malo Malo tatu malo Ele ngata le whiau mori mori Ai maua I fo I le ata male te leo na ole misiona Na mo moli mai ele au whainga alue ngā le tua E wha ata ata la whonga e maali e wha whonga isi male mau gaili atu. Ai la o mai tau, e moni a e oro o iai ai la o whai ngā luenga le uta ma mao e rai tau le ni. Ia mo moli mai e lātou se awala ma se sa vali male e I tū whai ngō fie. Ai olo o a fi fi mai ele upo le ola mo sa moa.
2: Le whi au, whi au tā ua.
5: E matu ato, ai ma le nganga wha malo ma le nganga wha tai. Ia e vi, ia ele atua I me uma, ai se kāse kako pesi.
2: Aya, yes, we are.
5: A mighty aqua of a medicine, I have a papa mota, ah, South Fall, ah, Mae folonga ia sone ia tatu ma fofo ave mu ma fa ta ile tua. Ya il folonga mai o tatu tu a mai ai le ulua e tau sanga tu ma o ti ai lo tatu ma lo tasiva no lua. Se ia pa ia mai ya le nei fo tau sanga u fa na tu nei le ono se fu ma fa tau sanga. Si u fonga ma ali el sunga ia vai papa ma ta folonga. Usi me lo fa fonga Samoa.

0: Yo e Samoa ia le si fonga le na o vai papa maota fo launga a le fo launga umi a tanga loa.
1: Yoi.
0: Ia le na o tau fa fonga ia Samoa a ia ai au lia mai lola le asonga fua a. O matautia e te olo pulo tanga loa.
1: Aka.
0: Mo moli le anganga faafetai. Ma le faafetai ma le sanga faafetai. Ia. Ia ile fainga malo fo iwa tula e mai le nei vai tau le afionga ile la auli le mali e toa. Ile tele o tau sanga a sa le fa tau nui na ile tato tuto o tasi le fa mana tuina o tato tuto o tasi yaso mua mua o masina I tau sanga uma ile masina o yuni a ai pe wa fa mamalu ile te wila a ya o lea watoe tepa I tua watoe fo I lava ile mea na tato fe o la mai ai but ne tau sanga I fia a e fa manatu lava le tuto o tasi ile aso mua mua yuni lea na va aia oka le asonga fua la. Oh.
1: Pito vao te ilo ele ai ase sa mua uli uli ele iso I fua mo la elo tato to fi. Ele I mita mita, ele I otia, ele I vivii, ele I fafita I ane ile atua.
0: Ah.
1: Ai a. Wau tau e sila sila ma tu e fa atepa tato. Ile taula inga na hafoa mai ailo uto iso I fua malo tato wola. Tu ayala luma mai a mato uia po uto uia na iluma mai o leono lua. Na so I fua mai iluma mai o tasiva ono lua. Ao I mato ula liana mato ufana na uma ilato na so I fua mai tu atu o leono lua.
0: Oka.
1: O le tasiva ya fa solo mai. Na. La I so I fua mai.
0: To
1: I manatua le vai tau nei o le a. Oka.
0: Ah, foi la le na le o te fai atu ai. Ia wa o le tasiva. Ia watatoe toman. Walele leini ngā luenga tanga loa le asonga fua.
1: Ia.
0: Ioi. Ile mata mata atu lea a wafai mai ia savali mai a hafio anga mai salafai a onu ufo itua a manono oka matautia lava ia le mea na taba aia iai bewa toi fo ia Samoa ile Samoa na iai mai le amatanga
1: If moli le anganga fa malo mali fa tai le fionga le lipa le mia malanga komiti fa foe Pea tu ane ai sisi tu pito vao le faa soa soa ina ile I fai ngofie ia ona to fia lea I tu malo I lea faa moe moenga a.
0: Aia.
1: A lea faa moe moenga mo lea I tu malo ese le matango I fio tu faftai au ia. Ona sa mana ia si o matau tu malo lea fua mai ai palauli numero tasi ia palauli numero lua ama palauli numero toru. A wai au fika iai o palauli numero tasi. Ya leana a la to o mail sa vali a malifa ilipu
0: aya
1: o palauli numero lua le sa tu to o mai le talenga le tula fale ali o le malu o vailoa talenga ya siu a
0: mana ya
1: pone fasio e vai ma fofonga sa mo sa tau to lua ina le talenga ya a se wa muli a se tasio to fai tau li o pule ono I sa la fai ya wale tali soin no le nga luenga fita A wai le I fai ngofi. Yoi, le loto I fale o Samoa atoa. Ia e na mapo ala fatau tainga e ala I le fau tautanga. Ia ma palauli numero toru la. Ia ma kou le sa fai a fia a fia fia nga wai mana tua la palauli numero toru. A le sa o foi o le maki a lauri o le mali ako. Ia mana tua foi uke ilo e le ka ilo e sisi a fia nga ma sisi ku malo I meo fa fia fia nga.
0: E ma ma wa e a.
1: Oka, e ka ulo ka mai kore fai fai aso ka mai kere ua mea ka ma le lai fongi ma kengi o le wenga.
0: Wale tau fia fia.
1: Oka, oka uwa ia kule kau fai ka fiki mai ya ka nga ka uwa pia ui ka fe fe ago iai.
0: Ai talo fai, ai longa na iai se sina totoe sa la fai ua o mai uma. Ia,
1: makua sa ole lei. Ai wa te tala no atu isa mua ai fai mai oka. Fai mai tanga loa ua ele iai. Mwen mai wai mea sili fwe wai le yei wai pangu fwa ange fwe yei mai ai loka oi lo o ngā lia.
0: E fa ata atanga loa.
1: Ia.
0: E se le matango fi.
1: Aka. Na kau kia. Mea lia nau fwe yatu ela ta ita tala malata mori mau. Fa tai watu ela langa watu e fa fanu mai le fa moe moe. Lela sa mua mua le na a.
0: E si singa tanga vai.
1: Iyo e fa yatu sa vali ma vae ngo fa fi fianga na matua fa marie ina le loto. Ya malaku nga va ala langa ku nga fa ukasi. Ah mana tu na matel tu nga fa ukasi fi tu tayo.
0: Ya le na.
1: So
0: e meta utia la ba.
1: E pa va ku le moku ma ya maku fo langa wa ya ya fo lo pito monono. Ya le nga wa tu tu ane wa utang le ya tawa.
0: Yo
1: e. e ye lo pito manono ye non fa tena o mua le le va manono
0: le va manono
1: ai tu tu ane fo no mato van tam fa me so mato nu ye le nga o le mua ngu ti a ye so nu i sa lo long ya na sa ma na ye lo na tam fa me tu la ngalu ai o le va le sa ma fo fa wa ye pito va ye sa tu la nga fa ma le tu nga le o le sa mo tanga lu ngo le o le o
0: ya
1: nam tu ayo fa ta ya ona fo E vai la sa fa ele mato mate mate nga wele ai ma sesi ole mato welfare. Yeah. Na te si la fiona to ina ya.
0: Le ko ke kulu po a.
1: Ko ela wali lo fa to tali tonu ya ile aso muli muli la solur. E sola male malu le malo. E sola male malu sa mo le tu unga le nga atato va ai e fo le va. Ai le amatanga tu unga le ole fo la au. Ah fo sa mo. Na matua ilonga nga fili va amali sa wakama. Ah. Nana tailo le maru si pawa le meo le lela vao le lako fit. Fata si a ila ma le temi mua mua tailo ele ila vata pena asua o a. Ya, ifanga mea I tai walo na temi mua mua le wako wai luma. O olo ala ili aso lulu. Ya, nga alanko va ea yang miong arka malo asua o a.
0: Tua ya luma le atoa a.
1: Le kuma ma inga arka mai kike wa kunga wale alea mai luma le saa le malu wano saa mo vape woki. Ya, taunu umaya litini o vape ae. Ilia ye le fa ma ma ya ya suwa o ma le tu mfinga fu yole sa o sa mua wa ya. Le fa mui mui. Ya le tu langa le nana matua I ota vi ia ya ta ita mata fa afita ya ifoi. Le fa mui mui le tu vao. Wai le fa ingo fi.
0: Ia aya atanga loa. E pe ya fo ye ma ua atu I sa unuanga a le afionga I le palemia a le ali palemia. E la aulia le mali atoa. E fo I lea I le tilo tilo I luma. Pole va ai mama fo ilia ili tau sanga o lumana I a. O lea fai ni, ni tunga va a fo ilia a peye ya I ilma tanga luenga o leo leo o kampani a pole au fai pisi nisi e faa ese mai. Ia ma fio anga ma lala fanga na amata mai ya I tuunga a. Ia soa.
1: E te si la fia pito vao lewa au maia le au te tonua le faa moe moenga na ua umar si singafu ato ilo le saunuanga na leftionga le lipale mia.
0: Ia.
1: Pe ana ufai atu no uvavalu no umate le vaa lea leo leo le taim ni usanga le ana mua. Ah, tailo pe ye na ye ye se sitanga tana ma.
0: Pe ye ye ye le metanga luenga o leo leo o kampani a po le au fai pisi nisi e faa ese mai. Ia ma fio anga ma lala fanga na amata mai ya itu unga a. Ia soa.
1: E te si la fia pito vao lewa au maia le au te tonua le faa moe moenga na ua umar si singafu ato ilo le saunuanga na lefti onga le lipa.

0: I vai ai ia tau mawhai mai anai a fio anga.
1: Ioi.
0: Mana tua fwoi o le tele ao sawa a fio anga ione tau mai te tala vau lai mua mua o la tau tino o nai tau ina o lai tau faa atua inu mero o vaa a le awano. E le o tutusa umamalo losi o le mea fwoi ina e ta ai ai ia la tau fwoi. Ona ia ili si o lai malo si le alo au le si lai vai vai.
1: Vai vai, ioi.
0: Ese e senga o fwoi. O le mafua anga le nao le faa le tono tele o isi sa. A o le vaa le o le matangalu inga o leo leo. Ya nga kama wa mangkuwa fo ilana eto leng ya leo leo mtanga luengo leo leo maltine imu. La to umani tutusal mtanga luengo leo leo mtanga luengo leo maltine imu. Tangata o lae tolo la to umalo siya wale pui pui inga male malu le atunu.
1: Ya kusta lae faila koko le nginga.
0: Faila le mamao le tilo tilo por sila sila mamao le fionga
1: i le palmia.
0: Tua ufasa oa.
1: Mana
0: ya ti si tu nga te tawana va eserva ale ole ole va i pe yemani si mutanga lu nga pe fa fa ya la tu tu nga ai mole tu nga va ai ya sa mo ma malu fa ya na o asio
1: anga asio anga yo le me na ma cha ma ya ya yo
0: ele nga sa le ma malu ai fo la le na uno te ingo nu we e fa usia va va tu tu tu lu tu sanga fo ke le europe si ang i va ale la ka va si anga fa ngo va ha o fa tu si wala wala tu tilo tilo Ya amana tula ye li tula nga pito vao. O le mua I le foe la au le na fia. Limas fu.
1: Limas fu.
0: Ya va utala ye li ni tupe te le. Ya le ala pe fia la se tula nga le tupe. Foe le fa me alo fa. A le telefoni o le vainu una maua wao la tu. Ya le ana na alu foe le li tula nga ili alo. Ia wae. Sa ele o yen ya la tu foe sipuni. Ya. O le ale tu la nga la tu ema faya. Ya ave ye le tupe fa me alo fa le malo. Ya a faye mawa se la tu. Luas fulu wafi pea. Ya lo nubinga la fao kukwe. Mawa la tu fitu se fulu wafi.
1: Oka. Mata utia.
0: Ya. Aya o le sa ale o na tu la nga lua tolo tolo ta mauli. Na mawa la tu fasu lima afe le aso mua mua.
1: Oka.
0: Ya le na mawa la tu fia. Tu la nga tolu. Fa lima, fa tolu lima le vaya solo na lua. Ya le mawala la to vatu sefulu.
1: E ma ta utial se le ni am. E ma ta utial
0: se le ni to vau. Ya ta utial utilo. Ya le ala wa avea fo ima mea e. E to sina ila ngono isi afio anga.
1: Iwa.
0: Te ulio ane iyo le tausanga fo le atele ni vaa le atutu ua ili tau vanga fautas. O isi vaa nga le manatu mama ya isi ala fo ila tuli matai ya ila atuwa ya ili to maj. O meyo tula nga walo. O va o foi o pau pau kulula ma ma sa se lua foi le le tau va alo o te loa yo le a o atu le tele foi ni va tu tu wai wa le auto va ya tu le ima se va nga fa le to nu se fa lo ngap to va
1: a o te mai tau atu atanga lo ma fa fonga anga sa mo le tau sanga fo ia o le a o no se ful male lima ia tau sanga a o le tatu to tasi ia o le a mata tia foi ia Ia nisi fo ifa apoponga.
0: Onos funu lima.
1: Onos funu lima.
0: Ia le si vaenga ta wale ale angale utatala mia faa solo pea se imai ale lei an tatala noi vaenga. Ole mese la ale tulanga le na wose ema ilia solua.
1: Oka. Aya.
0: Ta vai atula watu e tu matepa ile fale sa.
1: Fale ole mau.
0: Oka, oka. So le faa malo fo ifa taisi otu wafio anga.
1: Ia ole mato wafio anga le na
0: atanga loa. Le wafio anga le tamal fale ma le matua ya panta wavema.
1: Ioi.
0: Ia te inane fo une manu lele ua. Matua ya tu fea matala. Ya wa ya tu fo matepa ya ili tape nanga le afio anga. Ya le uto fa fo ya samo le uta mata matele mata ngo fio le fati nongo falo longa. Ta inga sua.
1: Oka oka so le mata ngo fie.
0: Ma pia ye ko kiki ngei muse mea surka vai a kua. Ma na yo le fainga o mea fui ne yo a fo ita ungo le mea o mea ta uio. O sulu au lama. O so o aile le malai vainga uma. E fa malo fo wa tilo fo I telenga ya unde
1: tama
0: ma tu ma manu le wa le sa la
1: sa oli ma tu ai fa to
0: ni na le fa moy moy le e moli le fa malo mo le nga fa tan ya me se fo le fa nga malo le amana ya
1: ma na ya tele se la uta usanga atanga lo se la uta usanga talo na ye ile fa le le mau
0: a la ya se e mai lo le so muli muli a
1: so lulu
0: te fa ya tu la pito va ona ma tu a tolo pulo le so muli muli ina wo va va ya tu fo ile ile tu wa tu nga fa moy moy nga umba la ngona le atu nu uvo ile ai fa fia fianga
1: oka oka
0: ko ko ko inga fa fia fianga le ato to anga fa fia fianga isele mata ngo fie ye o pese ss a fio anga pese a inga le chai pese a fale a lili pese a le a fio anga le fio nga le li pa

0: ale mia ilo na tu malo a ya ile nga ngai fo mo tot a ya male telo ni so fa fi fi nga o siva a
1: so se toi nga fi fa fi fi nga a tanga lo a na ma na ye fo ilo ta va ya tu a ya mana tu fo ta ma tu wa yo le musika ya so ya Jerome Gray yo tama pepese o si tato watu no ya so ye wa ma vai wo leva na malanga ese mai sa mo a
0: ta si le va nga ta wo wa ta wo pito va a ta ma tu wa yo le musika to tu va ya tu sunga ye ya po nu wali tia a
1: yo e
0: a le atu nge fafo au lalo mana yo na alo
1: a yo e
0: kama makua musika le tia ma
1: Ya, ya, sale.
0: Ya to vaya tu la ngolunga mai ile tulanga fo yo fa moy moy nga fo yo ana fat fo tunga inicio la ngono la ofenga luenga. Le time yo fo fo wo fenga palota. Rosio le na fa sa valia. Na to fa fangu mai u por pese fo ile le tate moy ala e lo mata. A o ina fa ya nei me wa ona ke lo piko va.
1: Ya, ya.
0: Wo so ye solo lo fa me melo yo le pese fa pe u se pese se kengi. Ya ke va ye yo manga ku o wo fa ye nei me o ka ma.
1: Ale lo le tia
0: Ah, ah. Ah, wa le ai ese wingo le pese a ilo loto alo na fata otonga. Ai ole valo anga mo waso nei e ngatai. Ah.
1: Ma tango fie te le tanga loa.
0: Ma ah, upo le pese. Ya, le ha lewa na toi va ai ai, ili ata mali, sa ofo ilo sa sunga ya te rom. Ah. Ya le anga tofu ilo le tele malano noa ile sunga ya fai tete manu. Ah.
1: Iyo e.
0: Se tasi fo utama pese sa tatu ye ne fo isa fata la noa fo ilungo le tatu tautua male unanga. Aisa e wi ala na wale te va ai le sunga ya toruma na ve misi du kisua a ono lo wa o te rone ya tasi le tama tu waina fa pe ai nei to titi ya tasi on mer le te va ya tu ya ola e tu mata ma lo el fam na tu ino le fu ai New Zealand
1: New Zealand
0: ya ya mane fo ila le fio ya asua ole le tano mo felice Michael e tolu ono ya ono te tonu ya po ya ni tu tu no apon me fo fa ta otolia le apulsia a to fanga ya Ai, ya le fa moy moy, ya e fa ya sole tu le roi pole tau sanga fo. Tu va ya ni so tama tu ai. Ah.
1: Sa ole le.
0: Ah, le fo ina va ya tama tu ai o sunga ya yo pu fa i val.
1: Amen. Yeah.
0: O vili yelu matavita. Ah. Ta mai ti tu ai o le tia ma. Ya ma fa ta sele ma ka mi ki le ro sa pai pai.
1: Ah ya.
0: Te lo le fa i pese le pito va o no u fia fia ya la to pese. Ale ala no fa lo ngolo mo tu fa va ai. Nga ma kukuo ka ma laila iki ya ka maiki ya si ufonga.
1: Lako leo.
0: E ma tutua tau sanga ka mai ya. Ai.
1: Ai pe ya laila iki ya la tau si ufonga.
0: Pe ya la tau si furu ono si furu varu tau sanga si ufonga ka ma.
1: Ma na ya te lele fia fia.
0: Ya ma le anu anua. Ka ma la lea ya ka maiki ya la faifai ya so ka morino. O weino nga le na vaya tu ya ima la na faa fia fia nga na ilunga umaifoli to otele ole atunu. Ya
1: ma tato otene o tofana meke. Ya. Noi mana ye foi la ngali mai
0: chele to chele ya e pia e fa yo la tai tafu fa tai le fu ya lo sio matunu a ya ona le nganga foi la ngolango le tu la nga foi se linga malo em ya im fa ona fa ngal talin tau tu mo sa mo ya mali to chele o au pepe so au sivo fa fi fianga wole ma u pito va o ta ona ya ma si fa ili na ya la tu nei a Le pusiki ya. Ah, pusiki pen. Ne ma ya kama lo. Na lo fa tai ya. Ni yo tatu fa winga inga ingo. Na ese foi le tulanga na yel tamu finga ni foi ya lo mata mari tulo o le atunu. Ya mala tu foi fa tu fatunga.
1: Aya.
0: Ma fa fie fie nga ese. Te lo ran me ka ilo po yesi si va ngo e mana tu apito vao.
1: Yo e fo ile tanga lo mal fa fonga anga le tu nu u a. Ilo ta va aya tu le ile tele wa tu nu u a sa ye yo la to sui. Ile fa mana tuina. Ile fa mana tuina le o le ono se fon mal fa ta sanga le ta sa lo tonga sa mo a. E se male ma tanga o fie o le va enga. Yoi, ile fo ile I se fata waina e tangata mai fafo.
0: Ole, mana ye tele pito vao a ae ole vaenga sili mafia avel ta fa malo malanga nga fata yei. O tato uso mai Amerika Samoa. E tole pulo ya ia Amerika Samoa male fai nga malo tutuila mamanua. Ele fa ngaloina outo ile nganga outo Samoa no tonu. Wafo yole asa le mafai ono tō tūa unuaina, le talo atu le whainga mālo, ma le whātala ula atu le taitai o le atu nuu ma le whainga mālo. Ia ina ia tātou nuti mea whātas. Wā le whāmna tuina o le luas, ono sa furu whātau sang o le tūma oti o le tātou whainga mālo. Mālo whātai lau tō whāia, ea malau tō tali wala au whālo alo. Ya ua maua lunga ai le wha moe moe ma le aso sa whia ngai ai ma sa moe sa moe ai a ya o le anganga ki ya tia le na ya tia ya o le si la vaenga na taua lunga ai le wha moe moe to vau lo mata mata o tūlanga ia i tālonga ki rikiti ya wakaika ia
1: o lau kama o lau vaenga le ngā
0: ioi e ui aina ua le manu ia le awa seo mata unu ya e tō le pūlo ma ave pē le wha mālo ma le nganga wha tai tamaiti o sio mātou no. Tamo le tanifo le vau. Io le au e tasi e sio mātou i tū mālo sa tāpua i mai. Ia ina ua le manu. Ia nisi fwe o nai au o sio mātou motu sa tau mwhai mai. Ia e na mātad tonu fwe sa ave le lango lango ina ia mwhai fai ona manu. Ia le wha moe moe ngā. O le au le a mātou le tanifo le vau wai pē ia o na whaiva māsani o le manu mālo. Ya ele anga la le matu o pito va e lo malo e lo fa ya ina ah ele tai tai ya pa na meta se le awo so matu no
1: a tanga lo ya mal fa fa nga sa mo ye ko ke le malo o mi fo e ka fo nga ko le malo inisi fo
0: ya pe ole ala na li to va to isi la ngona i ta mo le ainu sami fa malo fa tai
1: aya
0: e to fo le pulo ta mo le ainu sami le ngo i ai lo ai mi wa a fa me ta alo ata mo le uso Yang atasi lea afio anga, ma lea fwi tū mālo, e le taitai a tū maula loina e lana au. Le au lea le aini usami, a wha le tonu apena sinai tausanga pe tasi pe lua. Ai a o fwi ni tūla i mai, e fiu au i to le tau whafai a ina.
1: E to e tūli a.
0: Iyo e, pe au au ia. Ia manisi au e mai a mātou pe o le lupe siliva. Le manoi fōa. Lau le leo a moa, a moa isa sae. O awa nei mai lo mātou motu. Ia le whaifai aso. Ia o tū mua, telefoi au tū mua. Le pusi ula mai whangaloa. Le awa si au o leo o sa ua. Ia nei tama ia sa whapena fo I ia onang. Ma ua le anganga se ngale ngale a ia I fo I nei whanga tama. Ia ma se fo ia kamori yonga mai lau li. Ia tutu wane le awa le lupe o le soanga mai whefoi. I mahangiangi. E le whangaro ina ai se auo le sunga ia se Stefano. Ia, e ui aina ua. Fai langi fō launga fō ia e sa lātou, whātou teia fō ia le aua lupe so anga manai uo fō isa. Ia, e le ma fōna whangaro ina le telo au le leisa iai. Ia, peita, o le neitaru taru fō. O le au vai atu ia, le au atu sa ili mai e. E le aini usami, o le taunu unga lau ta alonga le tuoli. Siampini ia le. Le ai nu sami tu lua se mato au le tangi fore va o mesili le motele sala fai tu langa tolu le au le mai ai alf tu au mai tia ver yo tel tonu la yo pe ole au fanga lo le tu langa fa so le mau po le au le tu langa fa o le tamu sangari ya le mau ya u to so la fo I matene ole ole ya le au ali tan ma manono le anga fa ya si ya
1: fa le si yo e
0: Ya ma au al peo yo le afio anga vai lele ana tu lu to mai tai.
1: Ya na.
0: Ai to tu langa to lu mai lisi au mai tu ai le afio anga leo I tu ai I le fanga. Ya fa malo fa tai le tau malo fi nau. Ya wa it's pe anga ka we piko va sa lele ya. Ele mo umani va ape u pe fai talo nga ye nga te fale. Ka o le pa uvo le popo u le pa u nei to tu putai au. Ya fo tau sanga ya to sa ili mai so.
1: Ya le na.
0: Yoi. Ya sinne tala angal na pito vaa tu saifo ima le faa moe moa le tatu si singa fuan se ima vaya tunik. Vanga na yin si vaa nga yin faa mai aina maile.
1: Ya faa maa loa tu taa pua isa moa atanga loa. Ya le ata aina le taa pesele ya e moli moli ya lo faa anga. A lo faa anga ya ilata uma so si saa moa. Fea lava le tafal ke lope o leo e maa ua mai ya li tau tua.
0: O le faa maa loa vo ima le ngang
1: fata. Ali si uleo le saa moa na ngalo ya. Tu e whaamanui atu I le tatou tuto tasi wama se ima vai atu nei a tatou walo foe I le tausanga o lumanai nei o le taina le tape sele molmoli e alofaanga le Ava Band We Are Samoa ya usima ya lau fafonga

0: E fa mna tutu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atena u. Ua fai mautu o manga Samoa. Tu au au nanga o ni alo fini ma mafana fano le alofa.
1: Ua utu toni lise unga langatila fa apulo mitu ali mase u fa amalo fa yole faiwa.
2: Ngasi fale na tura e peo le mai fatuka nesa suka toto mawanunga ngungu tinu puta ngasi ngasi le mafaufau male ano ano ayo isi ngasi ngasi manatua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino po le sumpa yafiafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga ola na anava ase lau pasene lo soifu wa malolo ina ete ola fifia faso taia ne loa le faulu Lunga ya masaile au pepe, mama moe mausu te lima poasa, ile ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. Ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peete sasu wane foi, ilona na fuanga au tu, ile yunye te tolu, dasi fitu fitu, Ed's Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, ole langulangu morisi ule ole saa morangako, male stesi sponsor.
2: Pacific Supermarket ole fale olo mo fatanga ya sauma eta filifili I olosi atoa pole fata ulusi
3: maua tama favela matama famata tele olo tu aisa mafingota mile sami o olo ss mameta ulima male pacifica filifili so sela e eto no me ai o tu sita yala matusi ole ola mo uma oe
2: tawa lunga loa ese tupe la fo samoa fa so ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, morisi uleo le saa mora ngalo, male stesi sponsor.
4: Tau ona mau e tamiti umo, saa mole ola malolo ina lei, baino na whanau mai, malona ona tuktupu ae. Ia mauti noa e faitu I pui pui alau pepe, pe a fai eina loifo le lua tausanga le mutua.
5: Siaki le tusi o faa mau maunga le ola tupu tupu wae matu I pui pui o faa nau. Sa tu ina atu mo waso mataimi e faa tino ina ai tu I pui pui o lau pepe. Pe faa afso ta ese fo mai po ase tau si soifua mo nisi faa mtalanga.
6: O le ola malolo ina o pepe, o le mtafa yo I aau.
7: Ma?
6: Ma?
7: Ma?
8: Ma?
9: Ma?
5: Ma? Ma? O whanau, ola soifua manoloina, ole tato ngā luenga e whai whātasi.
10: Fautuanga mai le mata ngā luenga, ole soifua manoloina.
2: Ia wha malo atu lau tapo inga mamalu Samoa, whea lawa se tafal ke lope o leo e maua mai ai. Ia le tautua ale si uleo le Samoa na ngalo, moli atu alo whaanga mo outou ina watu lai mali tato taimi. Was full male ono minute what I nei le July tolu I tell why if you fatalo fatule au au nanga ile pa ye male mamalo lo mafuta mai lunga o apia folinga if apia foi me tonu ma o tamalawa ile tautua ia fatalo fatua ile fatua ya fa ole tane in lane ba ai lo mafuta mai men no fa alo ia fa apia foi ia muli anga tele peni amina muli anga le apai male fatua ya ko reti male ainga lo mafuta mai I New Zealand, I Aukilani, New Zealand. Ia whapea fwoi ona whatalo whatua I le tautua ia mulipola, taupau, ma le wharetua ia vaovasa manaia te wila papali I o loo mafuta mai I le tautua I le neitu la o le tato polo kalame. Ia fia whatalo whatua ma mamoli alo whaanga I le fetalainga ia lio le babe a nesi Ia whapea ma le wharetua ia se fulu tasi. Ia whapea fwoi le hafionga ia o te moa se yuli ma le wharetua ia salamasina fei. Moli atu alo whaanga o le tautua mo outou. Tangaloa mo nisi alo whaanga.
1: Io e fia moli atu alo whaanga mo le tapua inga le sunga le pali tele taito Ioane. Ia whapea fwoi le wharetua ia viva ma le ainga I minto. Whapea na fwoi ni fia tahinda le ngai pese moli atu alo whaanga le sunga ia fo maisali. Ia whapea fwoi le wharetua ia Luisa. Ya taino fo le tatu pese nei mo le tu yelo fa angal tina matua ya kalala ma le fil ya ai me sore tau si ya lina a te vanga ma le fana ya I mangu tuli ai le ngata fo ilia o si ya wole sunga ya sasa ma pusi ma kafi mo le tu yelo fa angal mo o tau Nei alo fa ngana mo fayo na man tu ni temul ta tu por kala me pito vao.
2: Ia tanga lo ole ata ina ia le se fonga o Felice Micaele. Ia le tia e malie e moli moli e tuai alo fa anga mo o tau sila o tau fa fonga Samoa.

0: Pio e Samoa, yer si fonga le na Felice Mikaele, le tia Emily, le nana moli moli a twa yalo fanga, ya ila tolo ma futa mai ile tautua matapo, ia le alo faival si leo le Samoa ngalo, ya ile ne fo yasa tona ina watula ima le tato taimi, wa luas fulma lua minute, wa te ainele tula e tolu. Ya Samoa malau tapo inga malu smai lau fa fonga isi tamu fa inga malu si uleo le Samoa ngalo ya awal soifua malo loina ona yo tatou tangata. Ya o fautuanga fa le soifua malo loina mo tangata e fula fula vai ya po o a au. Yoi, ya si ilunga ya vai pe a malo lo. Tu u vai ilunga se alunga ina ia maua lunga atu na ilo le fatu moni nai minute ile aso. Mana tua Samoa le fa malo stino masani nyoi savali ia pe fai ni au fa malo stino mama e fe so so ani lea ile ta milo sanga ole toto ilo tino fa ititia ia le masima i mea ai nyoi ole mata utia ole at lapta inga ia fa ititia le masima ile tuina le masima ile sauniuninga o tau mafa. Ya pole fa nga ina fo yo le masima ile taimi et tau sam yai ole tele ole masima e mafai ona mafua ai ona tau fia ele tino le swa vai mafa tele ina ai le fula yo aao ya po o vai inu vai ya lava le lei ona efesoso ani le vai ile fa atuma wina ole paleni ole tino ya awe tenofo. Petu umi le tu langa e tasi. Ya fa atino ni ngā luenga po ngā yoinga e suia ai le tu langa o le tino i taimi uma. Ya ma ai maise lava ila tono nofo i ofisa. Ya pe uma le lua i tu la ya faisina savali vali awa le si tu langa lea. Ya ma fua ai foi ya le fula fula o a ao po o vai. Ya faito tini fe soa soani, ya po mea ta ua o tet stocking po compression stockings, pe a fautua ina e laufo mai, e fe soa soani e faaleleia le taamilo sanga o le toto yo tato vai. Sa ili vabe se fe soa soani fa fo mai, pe a fai e ti ngā tele o vai, a wale fatu tuu yai, a wale tuu umia. E mumu pe vevela le vaenga o le vae, o lo ofula. E fainga tā ona e mā nava. E tupu whaafua se i le fula o le vai e tasi pe lua. Ia o le nasa moa o le fula fula o vai e mafai ona avea mafai longa o nisi ngase ngase i lautino. Ia o le fautuanga. Pule lapata inga, pule tua lalo, mai ile si uleo le Samoa ngalo. Ia vave o na faafisa o tai lau fō mai, mose tonga fitinga, au wale tu umia. Ia manatua, ia le anavatau wale tatou fō mai Samoa, faapea fole tautua ale si uleo le Samoa ngalo. O lou lava soifua maa lolo ina lelei, o lo o yow lava a ao ma ulima. Ia ai usi mai pela faafonga Samoa.
1: A faya ni a ni a unai peyo fulu. Ai te leo tinga ima, I tā ua lau toa, mā tai tūle nei, ma whaatinga vāenga nei. Ia e nafo e sea I se potu po se vāenga o le whalu I tamo mau mai lau āinga. Ia wha e sea vāenga whao ngai tangata wā whia mai āinga a toa. A whiwa ma te ngā le ulu poli tino, inu kwala au me te ngā mālolo lei. Inu wai a uli, ma sua kwala au sua mali. Telele tang mawhai kwalau aina mea mata ma kwalau aina sua mali. Kufuru ma māli mai taimi uma. Nofo le leile fale ma tama mā mai vāenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga o soi kua mā loro ino mo se fautuanga le fō mā. Ai le isau I le whana mā. Ia tautua nā, awane I isau I se pasi o se tāwale lau pāsese ina ne I āwhia ni se tangata. E sili lava le pui puia na I lo le tonga fitia.

0: Samoa, ia le siu fonga matanga o fie le nao, ani seto fale moe. Tau nuu mai le lotu, ina watu lai mai le tato taimi, ua luas formale ima minute, ua te ainei leitu lai tolu. Ia faa malo atu Samoa lau tapo inga mamalu, ia na ona toe faa manatu atu, si o tato watu nuu pele, ioi, ia nai tina matamama atu tua. Ioi, olo tausia tonu maota malawa, ile nei vai tau ole malulu atanga loa. Ioi, ia lava ofu mafana fana. Ah.
1: Elelei ale fanu fanu pea pito vau, ae pe ona mau tinole ni foi vai tau. Ah.
0: Ai,
1: ah. Ele pe ona mau, foi ole fulu, ua faa titele ina mana, ia le fautuanga ole vai tau lava le nei tele na afiai. Ia mase anai ma tua tausi, ia walo foi manai fana witi ale atunu. Elelei ona maru pui pui ya ila tau, ile fai lelei o la tau la ei. Ao fa bio na ona ye to tonu ma to malawa mai se lava fo ina ma tu asia si mai pito vao
0: oi oi
1: to ye ye ma tu o ma sani lava la to ye to ne to no ya a ona ma tu fo to ato ai to no ya se singa ma ta fo nga mai ya ma ai fa le le lo la to so i fu ma ya ma na tu ya ai me se fo fa na wa nga i ni va nga o pa kam fa va nga ya nga ya ya la to fu fu nga ya va ai ai le le pui pui le tau tong fitia wa tu mai ma fa mai mai fa fo atu ya pe te fi le mu ai te le fe ar wa ya mai te mai ti ma mai si a mai te tono lo mota ya po lo lawa ya ma fi ai le ma malu le te lo le atu no dai fa tu ngana pito va wa fo ni va ai ngol tu tu ma le unanga le si le ole sa mo ngana ya e mana tu tala me fa solo le tatu por kala me wa le tapu ai mai le atu no
0: yo ya ai us mai lo la fa fonga sa mo Ile si uleo le Samoa na ngalo malana waya telefoni. Feto soa I stete SSE o Ausetalia. Usi la o tau fafafonga.
2: Talofa wa telefoni sao noa mai.
3: Patalofa tu Samoa. Ole si uleo le Samoa na ngalo malana waya telefoni. Mai isete e ono o Australia. Le tato waiwaya telefoni mai ile sete o Tasmania. O le ali ipo la ofesa ya Richard Scollier, o le tausanga e lua olua tolu, le faamaonia ya afia o ia le kanesa o le fai ai, po le brain cancer. Sanga lue le ali ia wa onga, e fofo ai le angase ngase wa maua ai le to atele o tangata. O le tele o taimi e a wai Richard I sa ili ngā seleni e sa ili ai tonga fitinga mō lea faa mai o le kānesa o le fai ai. O lana fesoso ninga, o le taa milo I lana wila vili vae. O le tau sanga watuanai, na faa mea alofa I ele universite o le UTAS Tasmania le lua se la wafe tala e fesoso ani ai I se fofo a o tonga fitinga mō lea kānesa. O le tausanga I lua o lua faa, na faa ia ina I ngā nuenga polo Professor Scollier, ma ia maua le Australian of the Year. O lea foi, ua toe sai nia lona ingoa mo le nei tausanga, e toe tia tia I foi lana wila vili vae, e sa ili se eleni mo lea lava faa moe moe. Waia telefoni mai le sete o Perth, Australia e sisifo. E valus for my tolu tau sanga o se ta māma tua. Na ia ave ina se ta avale, ma la vea ai tangata sa avale ilu ma fale ole fale mai, a St. John of God Murdoch, ma faa sa sao ai lava lea ta avale, ma soa le fai tutoa ole emergency department ole fale mai. Salongo ina uma fale mai ai maise tangata lau tele, e faa sanga ilia faa lave lave ai maise, ole tapunia faa taupi tope ole emergency department. Ole na faa manu alia, ole fitus fulmal toru tau sanga sa tonga fitia, ona faa toa awina ilia ilia Royal Perth Hospital, ona etunga tele ona manuanga. Ose moli mau, na ia va aia lea faa lave lave. E ia moli mau ina le sawa sawa tele o lea ta avale, na soa ina le fale mai emergency. O loo fanga solo sue suenga ile ta maa, na ia ave ina le ta avale. Waya telefoni mai le seto Adelaide, Australia e saute. Tamano lofa malo siele li leo leo ya Scotch Charles Appleby. E fast foluona tausanga. Ilona pitanga siele ifainga luenga le malo ya Sam Whitley. E limas foluona tausanga. Malayali ya Elijah Conrad Wea. E fast fulmertoluona tausanga. Ma engaru lue li faya leo lai sene abeta avale o tangata. Ole asa lulu na tu lai umai ila tau e peo na tau e lunga ili faa masinonga. Ilo la tau pasia ma abe lai sene itangata e la tau te masani iai ma le faa moe moe e la tau te maua e se seleni. Ele I maua sei unga ole a faa masinonga ili asa lulu ma ua toi tolo pone ili masina o ke topa. Ilo na asa sful ma le tolu e faa wawai lea mata upu. Waya telefoni mai le seto Brisbane, Queensland. Maliu faafo se ise li isa yanga uia ni oloa mai ile Brookside Shopping Centre. E mata utia le tula ia yo lea faalabelame. Ona na sola ese lea li imani mea ngaoi. Na ripotia I leo leo lea ngawinga peitai. Na faata ia leo leo ona epea male se fulu minute ae la tau maua lea li Ua matapongia maona le iloa se mea. Sa fataunuwe leo leo le CPR. Ai ele ifa amania ina mana maliu lamba ile a taimi. Ile taimi neyo lo faa nga solo pea sua suenga. Ilea faa lave lave. Waya telefoni mai le seto Meliponi Victoria. Le mautonu tangata sa faatau ile shopping center o le Hill Chase Center I Meliponi. Ina waba aia se alii o fean wa ima seanga ese ile itu ula es fulmal tasi li masfulu ile tayao le asa tofi. Sa taunu uleo leo malato tau fia le alii e mai I Box Hill. Ma awina ili fale mai moona tonga fitinga. Faafitaya leo leo ona ele aise isi na faamanu alia ile faalabilabe. Malato vi ia le pulenga ale a senta ile bave on the reportia ile oleo ai le io sofa ia nisi e le fa atu pu fa la blabe sele ni la pata inga maya ila tona moli mawina le changata o fe al wa imale naifi malato fa tang sia matua ina ia awane to ua fa nau e ta fa fa to john wa shopping centers taluai nei fa afita uli Olo o ali yari mai pea. Male tato waya telefoni fai u, mai ile sete o sini ni usawelese. Vi ia eleo leo le self-defense ale toya ina. Na usafa ia se ulungali ilo la fale Torrington, ma faamanu alia umai, I fainga sa wa ase alii, e tolus fun malfata usanga, ilona faa unga se naifi, ma tatui ya ile tina, e fitus fun malelua malona to alua, e fitus fun malelima ona ta usanga. Na vala au elea ulungali ile 000, Ise ripoti mai I leo leo e winga ilia faala bilabe. Olo ta uai. Na faatau nuu elea li isa wanga ili tamama li tina. E ala ili tatui ina o ila ua li faonga ina o seanga esi. Ole maaea ole faatau nuu ina ole faala bilabe. Ona ya ngai ya ilia ifafo peitai. Na toya ngai mai itutonu ole fale na fanga ina iloa ele tamama. E tau nuu leo leo mali ambulance, wata atia fo ili faa tupu faa lave lave, wala vea ili fana ale toya ina. Sa awina le ali ilalo le vaainga leo leo ili ama Dale Hospital. Sa unua detective superintendent Chris McKinnon, ili toa ole atama, ilo natali atu e jitee ili faa tupu faa lave lave, na se manu e fana umayo la ua ola. Ma ole faa iunga le na Samoa, Ole waya telefoni. Fa'afitai tele le fa'afafonga mai, ma fa'asoi fua ia.

Ele si uforma ali el na la foi pese al tuli ma le sura ya lo fa ma la foi pese fa ngalo ngata yo la tu si uforma ma tango fie. Te na na fa ma vaya tu ma le si le o le sa mo ngalo. Ya ai ole atabu lugatu.